anong kuwai tu ka radio station lo kita. Terus kani nga away FM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!